jarabin su mawaki da ba a muzunta ko garin da ba a da Hausa argo ke ta Hausa ke ce Faransi almadi rawa almadi an buka biya muradi baban nan na Allah ya kare mu na kai na Usman Idi Ango ga zaman ki ga almai ga gurme ta kai ta kiba saboda neman yanci kake iya ce da kai bismillah.